0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka-Magic? Download mo na! Now na!
3: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinion, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinion. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
4: Damdamin Quezon News. Alamin ang mainit na balita na dapat alam mo. Tatalakay sa usaping bayan, pamahalaan, politika, ekonomiya, kalikasan at kabuhayan. Ito ang dapat mo malaman. Damdamin Quezon News.
5: Damdamin Quezon News.
4: Pag-ibaso at huntahan dahil kayo ang boses ng mamamayan dito sa Damdamin Quezon News. Live sa 90.3 Magic FM Lucena, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, kasama si Benji Antioquia, at Lindon Gonzalez.
6: Hey! Kamusta ang LPG na gamit nyo? Ramdam nyo rin ba yung taas-baba ng presyo ngayon? Lalo na with the global oil situation? Medyo stressful, di ba? But don't worry, relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa dahil siguradong tama ang timbang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo. Waba nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka. Sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit. Kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable, at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang. Choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Barangay Talipan, Pagbilog, Quezon. Rapid Gas, abot kaya na, panatag ka pa.

0: Magandang umaga po sa ating mga kabayan sa lalawigan ng Quezon.
1: Hello. Ayan, magandang umaga sa ating mga kabayan. Ako muli si Vincenzo Kaya dito pa rin sa 93.3 Magic FM sa programang Damdaming Quezon News. Tabayan na ng live namin, ha? Linaw ba tayo?
2: Ngunit po, ha, sa lahat ng ating mga tagapakinig, ha, dito pa rin sa Damdaming Quezon News sa 90.3 Magic FM. Ako si Lindon Gonzales. Ha. Happy Monday po, ha, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ha.
1: Yan, ha? Hoy, mga kababayan! Hi, kumusta ang LPG na gamit ninyo? Ramdam nyo na rin ba ang taas sa baba at presyo ngayon, lalo na with the global oil situation, medyo streets full, di ba? Mataas ang kuryente, pare Lindon. Mm-hmm. Aba, ha? 1,000 pesos ang itinaas bawat pamilya yata. Mm-hmm. Bawat residente. Pero but don't worry, relax lang. We got you introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Ha? Abot kaya na, secured ka pa dahil siguradong tama ang timbang kasi let's be honest, hindi forget mura, sulit na. Yan, ha? Yan, ha? Misan o mababa ang presyo pero kulang naman sa laman at timbang ang ibang mga nga sinasabi ninyo, ha? So in the end, mas mapapahal ka rin with Rapid Gas, mapanatag ka. Sakto ang timbang, pangmatagalan ang gamit, kaya mas tipid ka, less worry pa, ha? Imagine, ha? Mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman at kampanti ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil sa safe, reliable at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura, cause smart, cause secured. Ayan, aabot kaya na, sigurado pa, kaya tara na. Mag Rapid Gas LPG na tayo, ha? Tumawag lang kayo, mga kababayan, ha, sa 0939-272-4773. Tumawag ka ulit, ha? Ulitin ko lang, ha? Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Talipan, Pagbilao, Quezon. Rapid Gas, abot kayo na, panatag ka pa. Oy, ha? Kamusta na kayo ang mga taga PNP Maritime? Patuloy ang dynamite fishing sa Barangay Bara. Sino ba ang kapitan dyan? Ha?
2: Si Kapitan Ken Adversario.
1: Ganun ba? Hindi dapat manatili, paring Lindon, dyan yung mga nag-i-illegal dynamite fishing. Bye now. Good morning muna kay Quezon Governor
2: Doctora Helen Tan. Ay, magandang umaga, Governor Doctora Helen Tan, at congratulations. Dahil natanggap niya ang outstanding governor for Luzon. Ginawa dito sa lalawigan ng Zamboanga. Congratulations po, Gov Helen, yeah. At binabati po kayo ng magandang umaga, yeah, ni Engineer Ronel Tan.
1: Siyempre kay Congresswoman Iris Montes.
2: Oo, ng 4K party list. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga.
2: Ayan. Good morning din kay Sir Raymond Baldo. Good morning.
1: Kamusta ka na yan? Kamusta na ba yan? Yung
2: ating kaibigan.
1: Ipinagmamalaki mo.
2: Good morning din kay Colonel Randy De La Cruz.
1: Yan. Good morning muna kay Quezon PNP Provincial Director, sa kanyang sunod-sunod na accomplishment, ha? Ng illegal drugs sa lalawigan ng Quezon sa iba't ibang mga bayan. Mantakin mo, sa loob ng tatlong araw, nasa 7 million pesos halaga ng shabu. Tatlong ito arestado ng PNP sa magkakahiwalay na lugar sa lalawigan ng Quezon.
2: Ito yan, yun.
1: Aba, di ba? Kaya mga isang araw malalaman natin ang buong detalye niyan kay Quezon PNP Provincial Police Colonel Bong
2: Albasia.
1: Albasia, yan, ha?
2: Tawagan natin siya sa mga isang araw.
1: Ay, mga kababayan, na ay sinasabi nga, aba, ay talagang napakagandang accomplishment ito ng ating butihing Quezon PNP Provincial Director. Kaya siyempre, ikaw, Mr. Raymond Baldo, ay ayusin mo na. Ay, kami hindi makalipad. Nakakalipad ba ang helicopter ninyo kapag walang gas? Sir Ramon, magpalandan ka naman, bihira ka. Hindi ka na napasyal sa bahay, ang dami kong palahi.
2: Yan.
1: Ano ko, ha?
2: Batiin natin ang magandang umaga, yung mga taga-Tugpor, ha? Magandang umaga. Colonel Randy De La Cruz, ang group commander ng Tugpor.
1: Naka-live na ba yan, boss?
2: At magandang umaga sa mga taga-Chito sa restaurant.
1: Happy birthday!
2: Happy birthday kay Rain Corsado. Pagbati mula sa Chito's Restaurant.
1: Sa mga nag-aalmusal dyan sa Chito's Restaurant, ha? Magandang umaga po sa inyo. Bigyan nyo Miss EA ng kape. At singilin nyo.
2: Good morning, eh, ha? At kay Marika.
1: Sa angalan ng aming executive producer, kay Madam Raquel Gonzalez, magandang umaga. Kay Kuya Bill, Kuya Bill Esperto.
2: Magandang umaga
1: po. Happy birthday pa rin Lendon, kay Kuya Ali Esperto.
2: Happy birthday, ha? Kuya Ali. Tita Merna. Good morning.
1: Kaya sabi nga namin dito sa aming pagbabalik, nakabakasyon kami halos dalawang buwan ata. Isang buwan ba tayo?
2: Isang buwan lang. Isang buwan lang.
1: Kaya siyempre kailangan magbakasyon. Bakit nawala yung iyon live?
2: Humina signal.
1: Humina ba signal?
2: Humina signal dito sa ating studio, ha? Engineer Brick. Maya-maya tabihanan nyo po ang ating mga maiinit na balita muna po sa Quezon Police Provincial Office at mga kaganapan, ha, dito sa ating lalawigan at lungsod. Ayan, okay, good morning muna, ha, kay Kapitana Gina Tenorio Sares, ang ating masipag na punong barangay ng Barangay Ibabang Iyam. Wala na itong ginawa kundi paglingkuran ng ating mga kabarangay, ha, dyan sa Barangay Ibabang Iyam, ha, sa tuloy-tuloy na kasalan at pagpapagawa ng mga kapakipakinabang na proyekto.
1: Iba't ibang klase mga proyekto sa 13th Purok ng Ibabang Iyam.
2: Ibabang Iyam. Yan,
1: pero boy, ng mga kababayan, may pabatid sa publiko ang ating mahal na gubernador sa lalawigan ng Quezon. Ha? Bukas po mula Lunes hanggang Sabado ang mga sumusunod sa serbisyo ng Quezon Medical Center ba? Oo, ha? Sabi nga, TV, DOST, Life Positive, Wellness, Hub, Physical Medicine, and Rehabilitation. Ang hakbang na ito ay upang mas maraming pasyente ang mabigyan ng sapat at tuloy-tuloy na pangalagang medical sa nasabing hospital. Ang panawagang ito ay mula sa tanggapan ni Quezon Governor Dr. Helen Tan. Advance sa aming induction, ha, sa May 6 ng Quezon
2: Media
1: Sports Club, ha, na sa pangunguna ito, pangulo ni Pangulo Matanglawin Gemi Pormaran, at ating kumpadre. Pero dito sinasabi ng ating ito ay bad news. Ha, dahil ang ating mga Meralco bill ay halos tumaas ng 1,000 kada ikaw ba, Malordes Salita, ilang ba ang magkano ba ang bill mo ngayon? At bunuhan ko. Di pa naka-live, di ba? Ayan, mga kababayan, ha, dahil mataas ang presyo. Mababa na ang presyo ng gasolina, pero itong may mga tricycle operator pa rin din doon, nagsasamantala pa rin sa mga paniningil ng pamasahe. Ano ba ginagawa, mamdang, ng iyong tanggapan dyan? Di ba natin ang katuwiran kasi, wala daw kayo inilalabas na tarifa galing sa LTFRO, paring Lindon. Kaya itong mga naniningil ng pamasahe, aba ay 50 dati, ngayon 60 pesos pa rin din doon. Natuloy-tuloy naman ang pagtanggap nila ng kanilang subsidy. Ay, ang katuwiran, hindi daw sapat in subsidy. Ha? Mayroong kayo o wala, ganun pa rin ang inyong mga reklamo. Itong mga magta-tricycle, hindi ko nila lahat, lalo na dito sa Ibabang Iyam. Ha? Kung maningil di yan, parin din doon, 50 ang original. Tapos sisingilin mo 60 ngayon, wala naman kayong tarifa na ibinibigay. Pambihira naman. Ha? Ay dapat yan, ay dapat Kapitana Gina Sares ay pakikalampag nga po yung ating mga tricycle dyan.
2: Ating mga tuda.
1: O mga tuda dyan. Hindi naman nga porgit na sila masusunod. Kapag sinabi nila ganun ay tataas sila masusunod. Ay, ano ba pinababa? Bumaba ng gasolina.
2: Oo nga.
1: Ay, ba't din nyo ibaba? Ibaba din ng utay-utay.
2: Pati yung mga bilihin, dapat nababa rin yan.
1: Pipilitin nyo ang pasahero na magbayad ng 60 na ang dati naman ay 50. Bumaba na ang gasolina. May subsidy pa kayo. Sobrang naman tatakaw. Tatakaw naman masyado.
2: Kaya nga, may subsidy na kayo na,
1: may subsidy na
2: 5K.
1: May 3K pa yata.
2: Oo, may 3K pa.
1: Oo, diba? Hindi daw sapat. Ay, katakawan na yan. Dapat anuhin nyo, bumaba na ang gasolina. Ayun na pa ba gusto ninyo? Mananitili kayo, kayo ang susunod. Ay, dapat yan, may pagkukulang siguro ang ating kapitan kuminsan. Hindi lang sa ibabang iyang, parang rin doon. Maging sa ibang mga tuda. Yan ang mga pinagagawa nila. Hindi, lunis na lunis, pare, Lindon, nakakabuisit ba yung ganyan?
2: Ito,
1: nakakabuisit yung ganyan na yun ang mabubungaran mo. May mga reklamo. Ang kausap natin dyan, yung pamunuan ng toda ng ibabang iham dito sa Landing. Anong sabi niya? Kasi wala pa naman ibinibigay na tarifa. O, di sinasamantala nila, pagbaba ng tarifa. Ay, dapat Madam Dang, Kabangon, David, ay dapat ipakiayos nyo nga ang mga ating mga toda operators, ha? Dahil, alam naman, na bumaba ng gasolina, lalong tumaas pa ang pamasahe. Ano ba naman yan? Diba? Andali lang, ha? Maghanap buhay muna tayo.
3: But don't worry. Kalang, we got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa. Wala. Dahil siguradong tama ang timbang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo, mababa nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka, sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit, kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang, choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-47. Kamusta ang LPG na gamit nyo? Ramdam nyo rin ba yung taas-baba ng presyo ngayon? Lalo na with the global oil situation? Medyo stressful, di ba? But don't worry. Relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa. Dahil siguradong tama ang timbang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo, mababa nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka. Sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit, kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable, at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang, choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Barangay Talipan, Pagbilog, Quezon. Rapid Gas, abot kaya na, panatag ka pa.

0: Boy no, mga kababayan, nagbabalik tayo ang ating programang Damdaming Quezon News. Magandang umaga muli, parang Lindon.
1: Galing, lahat ng ating mga tagapakinig. Lalo-lalo na dyan sa pamilihang panlunsod.
0: Ito sa ating, good morning sa lahat ng mga nakikinig. Mula sa bayan ng Tayabas.
1: Good morning, kay Tita Baby, Japan Surplus. Kay Tito Eddie, sa bahagi ng Merchant Street.
0: Pero dito paring Lindon sa ating sa lalawigan ng Quezon ay medyo nasasawata ang mga drug poser, ha? Oo, dahil halos milyon-milyon mga kababayan ang nakukumpiska ng ating butihing police chief. Police Chief Colonel Ryan
1: Hernandez
0: ng Lucena City.
1: Oh.
0: Sa pangunguna naman ng kanilang Quezon PNP Provincial Director, Police Colonel Bong Albasia. Kaya congrats kaya sa inyong dalawa dahil dapat yung mga ganyan bakit lumalaganap, congrats, bakit rampant ngayon ang shabu sa lalawigan ng Quezon, particular sa Lucena City. Ha? Sa Lucena City ang pinakamaraming shabu ngayon, ha? Hindi maganda yan, ha? Dahil ilang milyon-milyon na ang bulto-bulto ng shabu ang nakukuha dito sa Lucena City.
1: Pamakailan na yung...
0: pero hindi maganda yan.
1: Hinahulihan na riders.
0: Riders naman.
1: Million
0: halaga ng
1: na mahigit.
0: Shabu. Pero although, kahit rampant ang shabu sa lalawigan ng Quezon, ay rampant naman ang mga huli. Dito sa
1: huli lagi sila.
0: Huli dito, huli doon.
1: Hindi sila pwedeng makalusot.
0: Kaya, di ba?
1: Kaya,
0: sabi nga natin dito, dapat mahuli yung pinaka yung big fish diyan, yung pinakamalaki. Pinakamalaki may hawak diyan. Di ba? Kaya ano ba magagawa natin na mga antgaw dito? Ang ating mga polis, walang magawa o walang ginawa kundi manghuli.
1: Manghuli.
0: Dapat lang.
1: Laging huli. Lagi silang huli. Kaya kung kayo ay magdadala ng mga illegal na mga kontrabando dito sa lungsod ng Lucena at lalawigan ng Quezon, huwag niyo na planuhin, ha, sapagkat ang kapulisan ay nagbabantay ng 24/7.
0: Yan.
1: Panatilihin ang katahimikan at kapayapaan. Kaya congratulations sa ating kapulisan, ha, sa lalawigan ng Quezon sa pangunguna ni Police Colonel Romulo Bong Albasea. Yan, ha, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo rito, ha, sa Damdaming Quezon News. Ayan, ha, at ito.
0: Happy Monday, mga kababayan. Happy Monday. Good morning muna kay... kumusta na yung kaibigan mo si Governor Melgo?
1: Magandang maga, ha? Governor Melgo.
0: Kumusta na yan? Kumusta na ba, ano na ba ang pakiramdam niya? Ha? Mukhang inuulan yata ng batikos itong si Governor Melgo. Ha?
1: At si Congressman, Kuya
0: Rizal Salvacion.
1: Kaya
0: pag kayo dalawang matataas na opisyal na lalawigan ng Marinduque, pag kayo na nahimik, ay mahirap yan. Gumagalaw si Alan Lord.
1: Bilasco.
0: Bilasco, ha, mga kababayan. Yung mag-ama, palagay ko, ay hindi magandang pangitain niya pag ganyan. Good morning muna kay Kapitan Simon D.
1: Good morning, Kapitan Simon D. Ng Barangay 8.
0: Kay
1: Kapitan Gadison Dimakulangan, ng Barangay 9.
0: Si Kapitan Amasuna.
1: Kapitan Ben Amasuna ng Barangay Babandupay.
0: Kay Engineer Roy Palier.
1: Magandang baga, Engineer.
0: Ito daw ay magkakapitan daw ito si Engineer Roy Palier ng Ibabang Iyam. Kasi di naman masarap pag may walang kalaban parang rin doon. Dapat man talaga may kalaban, eh, no? Dapat may kalaban ang ating mga nanunungkulan. Pero payag ba kayo na ang tatakbong kagawad ay dapat mag-submit ng kanilang mga diploma? Ikaw ba pa din doon ay pabor ka ba na abolish na ang barangay Iskay? Ha? Dahil sinasabi ng DILJ, nagpatawag siya, nag-ulik na siya ng mga accomplishment report para yatang yung iba ay mga walang accomplishment. Ay, siyempre, ang lalaki ng pondo niyan.
1: Totoo yun.
0: Pero mga kabataan ngayon ay matatalino na. Ha?
1: Mm.
0: Lalo na yung mga SK na nanalo tapos nangako sa mga kabataan na hindi naman tinupad. Ay, di pa, paano yan? Maniningil ngayon ang mga kabataan na huwag kang iboto, huwag kayong iboto. Dapat naman talaga, ano? Ay, dapat naman talaga na puro pangako. Tapos, wala naman, di ba? Ay, hina ng signal nga.
1: May hina ng signal natin ngayon.
0: Mahina ng signal. Mahina ng signal.
1: Hinga natin ng interview, mga isang araw. Ang election supervisor ng COMELEC.
0: Attorney Anami.
1: Barbacena.
0: Barbacena,
1: hinga natin siya ng pahayag, kaugnay dito sa
0: kung ano ba talaga status,
1: tuloy ba
0: o ano status,
1: tuloy
0: ng
1: bang BSKE o hindi. Yan
0: nga
1: ating hinga ng sila ng hey, good morning, pare Ariel Manyalak, ha? Kay Jesse Mumpero.
0: Good morning, good morning. Kay Malor de Solita, ha?
1: Maria Lord de Solita.
0: Kay Ate Merna Espiritu. Kay Kuya Abel Mercado. Good morning, mga friend. Musta? Shout out dyan sa mga tricycle driver ng SM Pambihira. Ano nga yung pambihirang yan? Pa-shout out po sa mga taga-Solita family sa Gasan, Marinduque. Ha? Ano bang ginagawa nitong mga tricycle driver sa SM Mama Lord de Solita? Ako ang may dyaryo ang damyo. Hi-headline ko yan. Hi-headline ko yan. Pag ganyan yan. Oo, hi-headline ko yan. Pag ganon, ay nako. Iba natin. pero nagloloko ang signal ni
1: ano, may hina signal natin.
0: Sina signal natin ka Banben. Pero mga kababayan, ha, ang ating mga tricycle driver ay dapat naman ay huwag kayong masyadong abusado, ha. Marami pa rin dyan naniningil ng mga sobra-sobra. Grabe naman kayo, ha.
1: Maningil dahil kayo ng tama.
0: Maningil kayo ng tama. Maghanap buhay kayo ng tama.
1: Kayo na, maningil na sobra.
0: Kawawa naman ang ating
1: mga mananakay.
0: Mananakay, ha. Ma'am Dang, Pijing, ha. Dahil busisiin nyo nga bakit nagtataas ng pamasahin na wala namang kayong ibinibigay na tarifa. Katuweran, wala daw kayo ibinibigay na tarifa. Kaya sila ay nagsasarili magawa ng tarifa. Madam Dang, kaibigan natin ito, si Dang Kabangon. Dapat mayroon. Dapat mayroon kayong paglilinaw ang tanggapan ng LTFRO kung bakit nagsasarili ang mga TUDA operator ng pagtataas ng paniningil. Ng lalo pag special, paring Lindon, special ka na ng 60, gusto pa magpasakay? Aba, ay 60 na yung isang special, dahil niningil kasi pa isang sakay ng 20, hindi 80 na, dalawa katao. Pambihira yan, ha, di ba? Ma'am Dang, pakisuyo lang.
1: 60
0: pesos. Huwag natin palakihin itong istoryang ito, ha. Huwag natin palakihin itong istorya ito. Hindi kami nangahamon, Ma'am Dang, ha, sa iyong kakayanan, dahil ginagalang ka namin bilang magaling na hipi ng LTFRO. Pero pakiusap naman, dahil malakas ang loob nila magtaas presyo ng maniningil ng pamasahe, ay dahil wala pa raw inibibigay na tarifa ang inyong tanggapan. Sabi ng mga taga-president ng TUDA ng Ibabang Iyan, ha? Nabanggit ito na. Dahil kinausap ko, bakit kayo magsisingil ng 60 ang special na dating 50 sapagkat na may subsidy naman kayo na tinanggap at bumaba na ang gasolina? Ibalik nyo sa dati. Hindi yung bumaba na lahat, mananatili pa rin kayo. Ganun ang
1: naniningil pa rin kayo ng sobra.
0: Kaya, Paging po, sino ba ang may committee nito sa sangguniang panlunsod, paring Lindon? Mamaya nga, tanong natin kay Konsehal Laserna kung bakit ganun ang hindi ni inaaksyonan. Ipatawag nga yung overall president. May overall president ma ang mga TUDA sa Lucena City?
1: Meron.
0: Ha?
1: Meron, yung Federation.
0: Federation. Oo, oh, dapat ipatawag natin. Oo, oh, yung Federation ng Tricycle Driver Association. Oh. Ha? Ay, hindi na yung napayag ng ganyan, ng mga reklamo na hindi namin inaaksyonan. Kasi may mga reklamo eh. Ha? Oh, yung anak ko na nga lang, isa naman sa mga complainant eh. Ha? Oh. Ibig ang estudyante, pag nag-special, 60 pa rin. Oh, ano ba naman kayo? Ha? Oh, kaya nakakagalit dito. Kapag mga ganyan, ay mga kinakukulan natin, mga official, ay walang aksyon. Kailangan pa ba yun, parin Lindon, na makarating sa kanila? Huwag na natin palakihin ang istoryang ito.
1: Oh,
0: umaksyon na dito. Umaksyon. Kayo mag-verify. O sasabihin nyo, samahan nyo kami. Abay, di mag-inspection kayo. Oh, pero huwag nyo kami utusan. Na sasabihin ninyo ay... asamahan namin kayo yung mga official nakakaalam diyan nakakataas. Aba ay magpaano kayo? Mag tawag dito parang Lindon. Magsubaybay kayo, di ba? Kaya tanong natin 'yan sa ating dapat kaibigan si Konsehal Laserna. Siya ba ang hepe?
1: Committee. Tatanong natin.
0: Magandang umaga, Elmer Boy Barabas Antioquia. Pa-shout out kay Boss Lindon.
1: Good morning, Elmer. Boy. Kumusta?
0: Kaya kayo mga taga Chitos Restaurant, ha? Kung kayo ay sasakay ng tricycle driver o tricycle, hanapan nyo ng taripa pag kayo ay sisingilin ng sobra. Kunin nyo ang plaka. Ibigay nyo sa amin at ibibigay namin sa LTFRO at saka sa LTO. Sa Highway Patrol, sige.
1: Yan,
0: sa LTO mismo. Tingnan natin kung sino-sino sa ambatigas. Okay, okay. Oras.
1: Wala na tayong oras. Ha? Salamat po ng marami ha? Sa lahat ng ating mga tagapakinig. Raymond Baldo, Tita Merna Espirito, Kuya Abel Mercado. Yan. Magandang umaga.
0: Magandang umaga sa mga nanood ng aming live. Yan. Magandang umaga.
1: Okay. At ako si Lindon Gonzales. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yan. Magandang umaga naman. Ako naman si Benji Antioca dito pa rin sa 90.3 Magic FM sa programang
1: Damdaming Quezon News.
0: Hanggang sa araw ng bukas, alas 8 hanggang alas 8:30 po kami rito.
2: Global oil situation, medyo stressful, di ba? But don't worry. Relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa dahil siguradong tama ang timpang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo, mababa nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka, sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit, kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable, at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang. Choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Barangay Talipan, Pagbilog, Quezon. Rapid Gas, abot kaya na, panatag ka pa. Hey!

0: A radio station that stands out among the rest. Captivating 90.3 The Call Letters.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Isa ka bang emotero o isa ka bang emotera?
4: Keep coming back to these two hearts.
3: May mga tanong ba sa iyong isipan?

0: Kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

0: kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: Magic FM. Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa kutuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Isa ka bang emotero o isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isipan?

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

0: her stuff.
1: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
2: Longing for a stress-free day? If you want easy listening, cool, laid-back hits, we are your best bet. An array of tunes, from soothing, comforting blend, crossover to the beat of today's pop hits, plus a perfect mix of the old and new. We are Magic.
3: Magic FM News. News Today. Today. News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Balita. Magic FM News Today. News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
4: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026. Ako ang inyong abang lingkod, Katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay mo!
3: Magic FM News Today.
4: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. US President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tension sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Sanggunian Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, mga katambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia Beth bumalik sa Pilipinas dahil sa Bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
3: Magic FM International News.
4: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th, 9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasa magpapatuloy ang IGWG sa 17th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na Energy Support Initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman, ito'y sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
3: Magic FM News Today.
4: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balitang national.
3: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang National.
4: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ng ating katambay mula Magic FM Tugigaraw, katambay Jeneline Montilla. Ibalita mo.
3: Magic FM News Today.
0: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng committee ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
4: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunitang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa guniang kabataan matapos masuspende ang 2 SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahin nito na buwagin ang sangguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng dalawang SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Ko, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan umanong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacañang. Tila nila lahat umano ni Rimolia ang SK officials gayong dalawa lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatmat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatmat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang patas sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
3: Magic FM News Today.
4: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
3: Walang kawala ang balita, laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya, Balitang Probinsya.
4: Natagpo ang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ng isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakitaan ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO, 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pang balitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkagdagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, Dalawigan at Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa Dalapasigan at Isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay Mo. Huwag aalis at tambayan iba pa mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
3: Magic FM News Today.
1: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
3: Magic FM News Today.
4: At kami ay muling nagbabalik upang ihati di ba pa mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, Katambay Mo. Sa ating mga balitang international.
3: Magic FM International News.
4: Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon, hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyado matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
3: Magic FM News Today.
4: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
3: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang Nasyonal.
4: Inaasahan ng patuloy na pagpagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mapagal ang trading activity sa kasalukuyan,
5: Ito'y dahil sana nanatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
3: Magic FM News Today.
5: At sa atin namang dagdag na balitang probinsya.
3: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
5: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyon ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga suspect at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang iyan, makakasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag.
3: Magic FM News Today.
6: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tigbao. Ang dalawang suspect, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga suspect ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isa pang suspect, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong suspect ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagbabalita.
5: Daging salamat, katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
3: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
5: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Manila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elorde at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo, mga Marites ng Bayan.
3: Magic FM, balitang showbiz. Mga latest chismis, alamin sa Magic FM, balitang showbiz. Showbiz.
5: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
0: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music, kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipino fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung iimbatahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
5: Maraming salamat, Kamarites Lady Jen. At yan ang kabuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
7: Our God's Word for today: there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
3: Magic FM News Today.
8: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
9: Magic FM.
10: All the hits.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa isang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Meron ka bang unsaid feelings, unrequited love, laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our Hugot Songs. Only here on Magic Hugot.

0: let it go and go with the flow with this song Flow here on Magic Hugot.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Tumayo na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station. Magic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Meron ka bang unsaid feelings, unrequited love, laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our hugot songs. Only here on Magic Hugot.

0: kwentuhan at kulita. Live greetings on air. Tawag na sa 0921-962-0107 o kaya sa 0945-759-3551 or FB Messenger Magic FM Lucena.
1: Hello, ako si Mary Ann ng Barangay 4. Binabati ko po ang tatay ko.
2: Hi, ako nga po pala si Dave ng Dalahikan. Binabati ko po ang ate ko, pinsan ko at ang kapitbahay kong Maingay.
0: Sabay-sabay tayong tumambay. Dito lang yan sa Magic Tambayan. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa 90.3 Magic FM. Tambay!

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon,

0: pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Alas tres na! Ito na ang tambayan na inyong kinagigiliwan. Kasama nyo sa chikahan, kwentuhan at kulitan. Live greetings on air. Tawag na sa 0921-962-0107 o kaya sa 0945-759-3551 or FB Messenger, Magic FM Lucena.
4: Hello, ako si Mary Ann ng Barangay 4. Binabati ko po ang tatay ko.
5: Hi, ako nga po pala si Dave ng Dalahikan. Binabati ko po ang ate ko, pinsan ko at ang kapitbahay kong Maingay.
3: Sabay-sabay tayong tumambay. Dito lang yan sa Magic Tambayan. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa 90.3 Magic FM.
6: Tambay na!

0: buhay mo.
1: Sama-sama sa kwentuhan at kulitan. Dito lang sa Magic Tambayan.

0: Nasa opisina? No problem. Nasa jeep? No problem. Nasa kapitbahay? No problem. Kahit nasan ka pa, basta nakamagic ka, no problem. Magic FM, katambay mo.
1: Tara na at sabay-sabay tayong magmeryenda kasama ang Magic Tambayan.

0: bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!
0: Ito ang official tambayan ng bayan. 90.3 Magic FM's Magic Tambayan.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday.
2: Tatay?
1: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
0: Oo.
1: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
0: Wow! Apat na kahon ng ating...
1: Rice coffee po.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Time check. It is now 5:32 p.m.
4: Have fun in the summertime.
5: Check this out.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, 2 minutes after 6 o'clock in the evening.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, magat na yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Magic Time, 6:33 in the evening.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, a minute after 7 o'clock. Good evening.
3: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.
4: Image, Bonnie. You are not a god.
5: Why don't you pull the trigger and find out?

0: Magic FM gets personal with you.
1: Magic FM.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa, hindi ako napapagod sa biyahe.

0: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po namang muli sa kanilang lahat. Welcome sa hindi po naman pala dudun ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pilihan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo.

At yan sa atin, ang ating mo naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ating mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mo naman paladudunan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman sa amin, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tagali po, boy.
0: Yes, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Victor Alman Urita, yung asawa ni Norma Urita po.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Urita.
0: Armando, okay. Nani, Tatay Armando, taga saan po kayo, Tatay Armando?
1: Ito sa Isulan, Sultan Kudarat.
0: Isulan, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po, Tatay Armando?
1: 76.
0: 76? Galing. Okay po. 76 years old. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po. Wala pa. Kaya naghanap po kahapon doon sa Denmark. Kaya sabi mo doon sa Denmark. Uh-huh. Kaya alam mo yung kausap mo nung isang araw. Yung asawa ko si Norma Urita. Yung
0: apo.
1: Asawa ko.
0: Apo.
1: Sabi mo dyan doon sa Denmark. Kaya pinuntahan ko doon sa anak ko. Doon sa Denmark. Wala pang stock.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, napunta kami doon, wala rin stock.
0: Wala pang stocks, Tatay. Opo, sige po, wait lang po. Sultan Kudarat. Yung hinahanap po ninyo kung saan tayo makabibili ng ating rice coffee sa Sultan Kudarat.
1: Oo. Kaya alam mo, Kwan, gumagamit ko ng Kwan ng Barbie at saka yung Kwan, yung rice coffee naman, inaano mo, alam mo, hindi masyado makatae si Mrs.
0: Oo. Tama. Tama po yun. Dapat po, umiinom po nun ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong nun, Tatay. Kung ito po ituloy-tuloy po natin iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po noon. Malaki pong tulong yung ating rice coffee kapag yun po ay araw-araw po nating iniinom. Diyan po sa Sultan Kudarat sa Isulan, doon po, Tatay, sa VJ Doctor's Pharmacy, meron po dyan.
1: VJ?
0: Apo, VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan, Sultan Kudarat.
1: Oo.
0: Saan po kayo pumunta?
1: Denmark. Kaya sabi mo nung sa asawa ko, Denmark man yun. Hindi ko lang nakakwa yung sabi mo kanina na
0: VJ Doctor's Pharmacy. Meron din po doon, Tatay, ng ating po namang rice coffee. Pwede po kayong pumunta doon para maitanong po ninyo. Nakainom na po kayo dati o hindi pa talaga? Talagang totally hindi pa.
1: Pero yung barbe at saka yung isang kopi na inainom ko.
0: Okay po. Madisiana Pharmacy, tapos Janmark Pharmacy, Sultan Kudarat po yung Tatay. Tapos saan pa yun? Yung isa, sa Isulan, VJ Doctor's Pharmacy, Isulan. Punta po kayo doon para po makabili po kayo ng ating rice coffee sa Isulan, dyan po sa VJ Doctor's Pharmacy.
1: Ilang ba yung isang karton yun? Isang karton ng rice coffee?
0: Apo, ang isang karton po, Tatay, ng ating rice coffee ay may laman po ng 10 sachet ng ating po namang rice coffee. 10 yung sachet po nun, Tatay, na pwede po ninyong iinumin po sa araw-araw. Dapat po araw-araw po yung pag-iinom po noon, Tatay.
1: Okay. Alam mo yung produkto isa, yun ang ginagamit ko. Okay yun sa akin.
0: Alin po?
1: Yung kinisip naman, kaya sabi mo sa rice coffee, yun ang ginagamit misis.
0: Apo, yun po yung ating produkto, Tatay, yung ating rice coffee. Yung pong sinasabi po ninyong ginagamit po ninyo, hindi ko po yun alam.
1: Yung may balunggay at saka magustin.
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam. Hindi po natin produkto yun. Ang atin po ay rice coffee.
1: Magdumsi.
0: Hindi ko po yun alam, Tatay. Hindi ko po yun alam.
1: Yung parme.
0: Hindi rin po yun sa atin. Ang atin po ay rice coffee lang po.
1: Ganun ba? Okay.
0: Po. Kung sakali, Tatay, na nakabili na po kayo ng ating po namang rice coffee, tawagan niyo po ako, tatay, para malaman po natin kung tama po yung nabili po. Nakabili na po ba kayo? Nakakita na kayo?
1: Oh, hindi ko pa, hindi ko pa nakita. Kaya nung nagpapako ako, nagyata ko sa rice coffee, sabi mo doon sa Denmark, inusutusan ko yung anak ko na bibili kay para doon sa nalay niya.
0: Opo, sa Denmark.
1: Wala pang stock. Wala pang stock.
0: Oh, wala pa pong stock. Oh, pero tatay, doon po sa isa na nabanggit po natin, pwede doon sa VJ Doctor's Pharmacy po, tatay. Okay po, puntaan niyo po yung tatay at doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, tandaan po ninyo, nasa kulay gintong dilaw na karton po ito. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. R-I-S-E. Okay po, kasi
1: R-I-S-E.
0: Apo, R-I-S-E, kasi po hindi po kasi ito bigas, tatay.
1: Alam ko yan.
0: Okay po. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay, Kuya Boy. Salamat po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, ha?
1: Sige, kagabi, tawag ko sa iyo. Di ba di molestan kagabi?
0: Oo nga.
1: Alas 7, tawag ko sa iyo kagabi.
0: Opo. Sige po, tatay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sige, thank you talaga, Kuya Boy.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, thank you. Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan si Tatay Armando ng Isulan Sultan Kudrat, mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayong nais po ninyong ibahagi po naman dito po sa ating programa. Ang adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatuntunan. Tawag po kayo at huwag po namin, ninyong kaliligtaan. Siyempre, yung adi po namang bagong-bagong sabon na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Ako, dapat nyo na pong masimulan yung paggamit po naman ng ating po namang sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. At syempre yan po ay may apat na extra, kaya nga po Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Ano po ba yung mga sangkap ng ating sabon? Ano po yung mga nandyan para po naman makatulong po sa ating po namang magandang kutis? Para po magkaroon tayo ng magandang kutis, mga kaibigan. Ano po yung mga sangkap ng sabon na yan? Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay may halong gluta, avocado, papaya at carrot extract po, mga kaibigan. Na kung saan marami pong magagandang dulot po sa ating po namang balat. Ang mga benepisyo po ng bawat isa po, mga kaibigan, ng gluta, ito po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong po na mapakinis at mapaputi po naman yung ating po namang balat. Ako, para kang artista nito kapag tuloy-tuloy po yung paggamit po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Binabawasan po nito yung mga dark spots at yung mga pigmentation po at labanan yung mga free radicals na nagdudulot po ng pagtanda ng balat. So may anti-aging effect po ito sa atin, mga kaibigan, kapag ito po'y ating ginagamit. At syempre, ang kagandahan naman po na may avocado extract yung ating po namang sabon, mayaman po sa healthy fats, vitamin E at C na nagbibigay ng malalim na hydration po mga kaibigan. Nagpapanatili po ng lambot at kinis ng ating balat at tumutulong po na ayusin ang mga nasirang balat po natin mga kaibigan. Yan po yung nagagawa ng avocado extract. Diyan po sa atin po namang balat kapag meron pong extract ng avocado. Nako na sabi nga po ay nakapagbibigay po ng malalim na hydration, nagpapanatili ng lambot at kinis ng ating balat. Kapag may papaya extract mga kaibigan, gaya po ng ating sabon, the Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, naglalaman po ng papain enzyme na nagsisilbing natural exfoliator mga kaibigan at nagtatanggal ng mga dead skin cells po natin. Nililinis po naman yung mga pores. Ano po yung mga pores natin mga kaibigan? Yung pong mga daanan ng pawis po natin ng mga oil dyan sa ating pisngi, sa ating po namang kutis, ano po, sa ating po namang balat. Yan po yung mga pores na pinagdadaanan po ng pawis po natin. Ha? Nagpapaganda po ng kutis para maging mas makinang at pantay po yung kulay natin. Yan po yung ginagawa ng papaya extract sa ating po namang balat. Kaya kapag meron pong mga ganitong extract yung inyo po namang ginagamit, nako, napakaganda po ninyo. At yung last po mga kaibigan ay yung carrot. Yung carrot extract naman mga kaibigan ay mayaman po sa vitamin A at beta-carotene na nagpapalusog po sa ating balat. Nagpapataas po ng collagen production para maiwasan po yung wrinkles po natin. Yung mga guhit-guhit po sa inyo po namang pisngi at sa inyo po namang noo. Sa ilalim ng mata na may mga guhit-guhit po dyan mga kaibigan, naiiwasan po yung pagkakaroon po nito. At nagbibigay po ng proteksyon laban sa pinsala mula po naman sa araw. So ang kabuuang benepisyo po ng ating po namang sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan, pampaputi at pampantay ng kulay po natin. Ang kombinasyon po ng gluta, papaya at carrot ay epektibong nagpapaputi ng balat at nagtatanggal po ng mga hindi pantay na kulay o yung dark spot. Malalim na paglinis po at exfoliation po mga kaibigan ang papain enzyme na nagtatanggal po ng dumi, ng langis at dead skin cells kaya malinis at presko po ang pakiramdam ng ating balat. Nagmo-moisturize po mga kaibigan at nagpapalambot ang avocado at iba pang natural na sangkap ay nagbibigay po ng sapat na hydration kaya naman po hindi natutuyo yung ating balat. Pagkatapos pong gamitin, ano po, anti-aging, mga kaibigan, ang mga antioxidant mula po sa lahat ng sangkap na yan ay tumutulong po na mabawasan po yung mga palatandaan ng pagtanda tulad po ng mga fine lines at yung mga guhit-guhit po sa atin po namang mukha o wrinkles, ano po, at nakakatulong po sa pagtanggal po ng mga acne at yung mga blemishes. Naglilinis po ito ng mga pores po natin. At may anti-inflammatory properties din po ito na nakakatulong na maiwasan at alisin yung acne. Pati na rin yung pagpapawala ng mga peklat po nito. Kaya po naman, gamitin po naman araw-araw yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Tandaan po mga kaibigan, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Huwag kaliligtaan po ang ating po namang produkto. Gawa po ito sa Rice brand kung napaka-effective po naman. Napaka-epektibo po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dahil po naman ito po ay isa pa rin po sa mga produkto ng ating po namang Rice brand mga kaibigan. Kung gaano po ka-effective yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa ating po namang kalusugan, ganun din po yung ka-epektibo ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan.

Ayan po naman, inaanyayaan ko po kayo mga kaibigan na palitan nyo na yung mga ginagamit nyo pong sabon ngayon. Kung ano man po yan, palitan nyo na po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, available din po sa mga butika na nandyan po sa inyong lugar ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Alam naman po natin yung bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Dagdagan mo pa yan ng 10 additional na herbal na sangkap. Yan na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Napakasarap po, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig po talaga magkape. Yung gustong-gusto yung kape, kape po nila ay matatapang. Ito na po yun mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 po mga kaibigan. Mabibili din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kailangan nyo na rin po talagang matikman yan. At masimulan po yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil sa ito po ay napakasarap din. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na napaka-epektibo po na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. Ganon din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Tawag lang po sa 0969-226-9623 kung may mga... nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa amin. 0969-226-9623. Pati po yung mga katanungan po ninyo, amin po namang sasagutan yan. Pwede nyo rin pong i-text mga kaibigan. Ano po, ha? 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Siyang ba mga kaibigan? Available din po ang adibo namang Rice Plus Herbal Capsule sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

Ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. Pwede nyo rin pong, sabi ko nga,

0: po ay hindi tayo mahirapan sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 kasi ang iba sa atin mga kaibigan ay nagkakamali din. May iba pa rin sa ating mga kababayan na nagkakamali pa rin sa paghahanap po ng ating Rice Coffee at nakakalungkot dahil nga po ay kumbaga nagkakamali po sila sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at iba yung nadadala po nila sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya po nasasayang po yung pera po niya. Nila. So kailangan po na siguraduhin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling. Meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw. Yun po yung ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: So, di magdala po, dati pong taga Cavite, saan po nasa negosyo
3: si Lindo? Si George, sa po ito ng implantation
4: si
3: Alvin ng barangay Santa Cruz.
4: So, sa yung nasampan po, may inaayat lahat ng mga tumingin na kayo. Optik mo yung ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng Rice Coffee kasi maganda sa pagkaramo na.
5: Sana po, mag-try po sila ng umuim ng Rice Coffee para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaran, mag-try na ito para magpadayo na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya Country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mo Rice Coffee Mix para sa inyong daing yung mga mayong panlawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang Rice Coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang Rice Coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. RISE. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
8: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
9: Proud member of the KBP.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating Rice Coffee?
10: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating Rice Coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
0: Mm-hmm.
10: magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, it's already 9 o'clock in the evening.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwala

0: 93 Magic FM. Tudi Carol 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sakawayan City, Sabela 90.5 Magic FM. Tacloban 98.3 Magic FM. Sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of...
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member.
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the...

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the King.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the King.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugicarao 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Time, a minute after 7 o'clock.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
4: Umpisahan ang araw na masigla. Idaan sa kanta ang umaga para sa mga pogi at magaganda.
5: Wow!
4: Bago pumasok sa opisina, habang ang iba ay nasa trabaho na. Kaya gawing fresh ang umaga. Ito lang sa Magic Fresh.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Agapan ang kantahan habang fresh pa ang agahan. Magic Fresh,

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, 2 minutes after 8 o'clock in the morning.
3: The frequency 90.3, the call letters, M-A-G-I-K,

0: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
1: Hey! Kamusta ang LPG na gamit nyo? Ramdam nyo rin ba yung taas-baba ng presyo ngayon? Lalo na with the global oil situation? Medyo stressful, di ba? But don't worry!